0: Minu do to kamete tebe wona o le kanal FM be mwajile miadegbe me memleda siya memleda son donkusu gawe de kana gawe vimiti blave voaton denigma kamete te enu mekukuo nyame jojo akonta nana kuro kamete tebe wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamete tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigman kametete, enyi mounu kwa kanal FM be turuto ha, be wakpo gome leme. Mi mbanglo be kametete be godo yao. Memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave voaton le kanal FM be mwadi, le mion to miyadek be me. Denigman kametete, bakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe u.
2: Baya chabula basi chanda, yo, yo.
3: 93.5
4: Canal FM.